0: ይህን ዛረ ንሓንቲ ኸደ ሓንተ በት ጥበል ኢልካኒ መነኹልካ ነጢበ
1: ኮፍስ ክበል መተዓልምቲ
0: መተዓልምቲ
1: እታሸለል ደበለኒ መጋድልቲ ዝብል ኣፍ እዩ
0: ዎ ናይ ምንታይ ምግዳሊ ከምፂኢኻለ
1: ሓንታል ኣሪካ ዲኻ
0: ዋ ኣነ ንስኻ ምስተጋደልና ኢና
1: ዋዋዋዋ ናይ ብሓቂ ካዲኻ ከምተጋደልካ ርሲዕከ
0: ተኣኻንታ ትብል እንታይ ኸ ተሓዋውሰለዩ ዘለኻ ኣነ ንስኻ ንስተጋደልና ኢና መዓስ ኣበይ በይናይ ኣመር ተመረት
1: እስኪ ከምዝተጋደልካ ረሲዕካ እስኪ መሓል
0: እንታ ፅቡቅ ጌርካ እንደ ዘክረኒ
1: ዋ ታዋዋ ኣይትበል ኣይተጋደልክ ኢልካ እስክጥቃዕ
0: ንምሓልሲ ኣይምዕልኒ ዋ ማስከ ዝኩሉ ካብ ኩናት ፈንቅል ወፅኢናስ ሕጂ ርኢኻ ለካ ኣብ መዓልቲ ፍርዲ ሓሶት ተዛሪብካ ተባሂለስ ናብ ሲኦል ክድርገፍ
1: ሕጂ ናይ ፈንቅል ካብ ኣምፃኻ ቆቁርብ ክትዝክር ጀሚርካ ኣለካ ማለት እዩ
0: ወይ ከምዚ ናይ ካሜራ ዓይነት ርኢኻ ለካ ኣብ ናይ ሕሉፍ ዝኽሪ ከዘኩሩ ናይ ኢሎም ርኢኻ ብ ቴሌቭዥን ብጅብጅብጅ ዝብል ንባፅዕ ሓራ ክነውፃእ ከለና ናይ ሰራሒት ፈንቅልስ ቆቁርብ ዝከረኒ ኣሎ
1: እዚ ናይ ባፅዕ እዚ ናይ ቴሳ
0: ወ
1: እዚ ደቅና ሕጂ ዝርከብሉ
0: እንታይ ኻ እንታ ስኻ ከምዚ ማዕበል ዘናወፃ ጀልባ ንዓይ ሃንጎሎ እዩ ዘናውፅን ዘለካ ስኻ
1: ንስኻ እንበርክ ተዋሃበኒ ትሓስብ ኣለኻ ወይ ንይ ዋላ ንዓይ ኳዓ ካይተጋደልካ ንትብለኒ ዘለኻ ስማዕ ኣሎ እዚ ኩሉ 15 ዓመት ተጋዲልና ኣቴናስ ረሲዕከ
0: እንደአ ሙሓመድ እድሪስ ዓዋተ ሜዳ ክወርድ ከሎስ ምስ ሜዳ ወሪድና ነርና ኢና
1: ላገፅ ኣለኸምሽ
0: ናይ ባሓቂ ይብለካ ሎ ካባይትካ ብለካ ሎ ካባይትብለ ዚኣ ናይ ባሓቂ እያ ንዛረብካ ትሎ ካባይትካ
1: እዚ ኩሉ ብርኻ ክርተት ዝበልናዮ ንባሮንቱ ሓራ ንምውፃእ ክልተ ግዜ ዝተዋግአ ናይ ስካን ርስዕ ርስዕ ርስዕ
0: ኣንታ ሓቂኻ ዋይዋይዋይ ሓቂኻ ኣንታ ተቐዳሚት ያ ንምፃብያትን ንምብርታ ካልእቲ ዝቀቁሩ ክትመፀለይ ጀሚራ ዋ
1: እወይ ወዮ እኳ ተወጊእካ ተሪፍካስ ኣነ ተመሊሰ ተሰኪመ ውፅካ
0: ዋይዋ ሓቂኻ ተስፋ ቆሪፅካ ሪኢካ ለኻ ካብዚአን ዝማርኻን ኢልካ ንሪኢካ ለካ ታ ቡምባ ቀለቤት ኢድካ እቲ ኣቢልካ ሪኢካ ለኻ ዓዎ ክትብል ከለኻ ምስ በልካ ኣነ ሻዕል የርክ ይበል
1: ኣነ የውፅካ
0: ዋ
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha